0: conditions. So if you enter the waters around Liku Liku, keep an eye out for this special box.
1: Na kawa nei lutu na somba somba. Nei tukutuku e lewe taki mai na ndua nei wola, kapolai mai nabuloa e na ndua na ndolu walon rau bagadada na mbaki sauti. Ratua ndende mai zepi o tura sa tauratale endua na elewa ni zepi me karua ni watina. Yadana o nai. Sa sudu wua ondengei na karua. Na ulumatua itura wana elewa ni Afrika o waidhala na kumilevu rokola. Oti sa wakawati o lutu na somba somba kenendua na marama ni zepi e dholo mai ichipita yadana o ranandi. Limana Luvena, Kamadala, Umbui Sabulu, Nelewa.

0: E caro, e caso, e cale, Lati Gugu Biteting Boa, Lori Yoruba Language Program on 4EB Radio. Awon lo tu te gbadun juju, o lo tu se yi.
1: E caro, o se dada la bayin, ajire bi, e cale, e caso, e kuro le, Lati Gugu Biteting Boa.
0: Ati o lo tu kosh. Epele o olotuwa olotuola on wa up and about won interview awon eyan won bo eni suru e ma gbo won laipe yi
1: beni
0: o lo se
1: ah o se idun olarinrin olarinrin
0: ki lo se pelu gbogbo ojo atotutu yi o po die o
1: awon ati lo si igba oye ni o ati lo si winter igba yin so o tin tutu die die die o tun tin so kale sugbon o da
0: o ti ra gbogbo awon nkan bi cardigan sweater
1: mo lero pe ki se gbogbo odun lo ye ke o ma ra nkan tutu e to wa nigba ti o ti baje
0: iyan le lo na
1: iyan le lo ah laye budget to se hand down ati nkan ti gbogbo yan sa e ma so wo nonsense there, there, you need the flexing.
0: Kini awon nkan ta fe so pelu awon iyan wa leni.
1: Ah, ni orisirisi. A ni awon orin ta ma jo si dada. A ma gbadun. A ma soro nipa awon nje. A tun ma ko awon omo wa na ni awon oro die die ti won le ma fi mu dani lati ma ko Yoruba die die die die. Eto eni larinrin gan.
0: Awon kan ko letter si wa.
1: E se awo.
0: Won bere pe so ye ki yan ma monitor phone iyawo won aboko won
1: to iya alagbara ni ibere alagbara ni ya o
0: en tu ba feran iyawo e o le ti ta lati mo bi to wa ni gbogbo gba
1: se nkan to so ni pe ke o ba lo location tracking
0: location tracking o soro
1: wa lo de o de bi CIA ni.
0: No, o da. Pe jo ti ya o ba ni mo lo bi bye bye.
1: Wa ti sare track e.
0: Eh ati wa mo ko bi be be lo lo lo.
1: To ba lo sibomi wa wa. Wa mo.
0: Eh ni a de le bere pe a da ati bi ka ma so dale.
1: Oni temi.
0: Oni temi. O so ko what lo lo. Ki lo wa nse ni casino.
1: Who wants to work casino dad?
0: Who wants to work casino?
1: Who wants to work no casino?
0: Eh, there are my very gentle casino sorrow you know ni o. Ki sorrow ja, ki sha ri
1: wo. One bi ogbe ni bolo tin bo.
0: O so fun ke ile kola lo lo. Sugbon o wa ni CBD ni Meriting Towers. You shele be.
1: Nelagbara o. Eh bo eni to ba ni. En to ba ni awon asi to fe ma bo. Ke bo gbon na fi se. Se Meriting Towers le ko lo ni.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ko mo ke madam monitor fun be.
1: Ah. Nisi to ti wa mo nkan ki lo ma sele a turn off location.
0: Ah, ye gan lo wa wa mo suspicious now.
1: Se to wa turn off location.
0: Ye gan go ni madam ma funra si.
1: Mm. But awon eyan wa o.
0: Apu etaga. Abi ki lo ba pe
1: airtag ti apu ni a le monu one bag
0: a le monu bag
1: ta gugu se gugu lo ra camera
0: gugu lo divorce to ba fun wahala to ye
1: but awon toko taya ati awon
0: mo sere ni o
1: ati awon
0: counseling
1: to wa relationship o ye ka le fokan ton ra wa o ye ka le fokan ton ra wa pe ibi ti enikeni ba ni ohun lo ibe na lo ma wa
0: Ben.
1: Ti o ba de si nbe. Ka wo pe o ni di ti o si nbe. Ṣugbọn mo lawon to ma so pe fun isimi ati alaafia e gan kini ti e.
0: Abi.
1: Agbalagba kole ni na ni. You leave them alone if you want le.
0: Ko lo bi to ba hun ko jaye ori e.
1: Eh. Ebu ona le lo bi to ba fe.
0: Eh won na lo jaye ori ti e.
1: Abi.
0: Abi.
1: Aye kan la wa. Aye kola wa. Lo ma fi ya jera e.
0: Ta mi je jiba nse be si ra won den. Won dugbo lo ri alfa won abi pastor abi kon lo fun counseling kon lo ba therapist or to ba tin di roro be
1: orisirisi relationship lo wa elomi iru en ah ah asa ara awon eyan to wa ni open relationship
0: ah en se mo pa wa omode ni wa
1: e wo de ti mo pa open relationship
0: tin di pe oro yen ti wa ndi be careful ko ye yin e je ka gbo science student by Olamide.
2: Ire ni ko mo ye ah isale ko ino de for male brother ni tafi se ni wo wa we ashire ko.

0: ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this massive family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
1: Koko oro agba to be old. Obirin yen dagba, that lady is old. Okunrin yen dagba, that man is old. Oti dagba, you're old. Agba niye, you're an old person. Agba lagba ni, he's very old. Agbalagbi. Oh my God. That's like old, old, old. Man. Oh Gaju. Agba. Boni bi. Many old people are here. Agbayanye. You, an old person behaving very badly. Really badly. Agba, eadale, your wisdom as an old person will remain with us for a very long time. Agba meji mbara won soro, two elders are speaking to each other. Agba can be used in the context of being old, being wise, being elderly. I hope you learned a lot today about Agba. I am Omo Kekere. I'm very young. I'm not Agba like the other Olotus. Olotu Sheyi and Olotu Ola are really Agba Lagba. Oh, Agba Lagbi. Have fun, guys. Atusoro Nijomi. Keyword, Kokoro. Agba.
2: Hello. E kaabo si sawa ati ati man so oro nipa awon asawa ni ile Yoruba. Leni ani alejo pataki janko janko. Awon eyan nla ti agbe wa ti won ma ba jiroro nipa unje kan to ye pe gbogbo wa la mo nipa ni ile Yoruba. Unje ta fe soro npa yi ni ogede. Oruko alejo wa ni Oloye ti a mo si Chief Oladele. E kaabo sa o.
3: E seun, e ku ise, e ku eto.
2: E se adupe pe a pe yin e je wa. Leni a fe soro nipa ogede. Ngba ka to bere an so, e de bere si ma tu fun wa pe orisirisi awon nkan ti a ti e mo ti a ti gbagbe. Ti a ti e se mo nipa ogede emi o mo pe ogede o je nkan to versatile ti won lo fun awon orisirisi nkan se kini ogede gan
3: e se olotu eto ogede je ikan lara awon ohun ogbin adayeba nile Yoruba lati ran diran ari na ne pe ohun ogbin wa ta n pe ni ti yo ba n pe ni ogede ele ti n pe ni plantain lede oyinbo ogede ma n wa ni o ma n daraju ni ipado ni itosi omi
2: iyen ni pe ogede feran omi gan
3: o feran omi
2: she ogede
3: togede ba de ti so to ba ti le so eso enye ne awon akoko akoko akoko ni eso enye ma ngulo si emi wa ati ni je ogbo patapata ngba ta ti wulo
2: ogede ti o pon ni e
3: ti o ti ogbo o ma wulo
2: won ma je ogede ti ogbo
3: won je oni lilo ti e elei to ti gbo dara dara o wa elei to ti gbo toton ti pa to rai ta wa da pupa o wulo
2: ka to ma tesiwaju se ogede pe orisi tori mu mo pe won ma ni e so fun mi to ba ti mo ba gba pe ogede agbagba wa ogede paran tabi nkan na pe I know that pe ogede ita man je ni ogede wewe
3: e se ni le yoba ni pato orisi ogede meji lo wa ogede agbagba agbagba ogede wewe ogede wewe e le ma fo si paranta ibile wa gbogbo e bawo ni ogede meji ni orisi ogede meji lo wa ogede wewe
2: ogede
3: nla agbagba
2: agbagba ogede wewe ati agbagba
3: ogede wewe iyen a ma nje opon ka to be o ko ti gbo dada ka to be
2: iyen la won loyinbo pe ni banana
3: banana iyen la ka ma nboje ta nboje
2: okay
3: that ale lo yen gege bi ipanu that is ko ma je main food. Ebi le ma pa yan ko to di pe onje se tan o ko to di pe ni bi ise gan te yan ba lo si bi ise wa ti mu ogede dani o le je meje o le je meta wa ti ju sinu apo e to ba de bi ise to ba to time ta no ba da be ni pe itan wo lenu ko je ka nu gbe nkan je
2: wa ya ogede wa je
3: wa bo wa je ogede wewe niyan ogede agbagba mainly onje gidi ni lorisirisi ona ma bere pelu ogede to ti pon
2: iyen ni awon bo se nje ogede agbagba yen
3: be ni ele to ti pon ne gege bi tan se so fun wa ati ke awa na ka to kuro nile ta se n ba awon obi wa awon baba baba wa lo soko to gede ba pon loko a kin saba n be wale mo
2: won be gbogbo
3: da kin be wale ma ti gba ko ti tori ogede mi ma n farapa mo ta ni ri ngba to n gbo to n so yen to do pe o le ti gba to kan reye to n fo abi o n ri awon eranko kan eranko oke la ma n pe won awon obo awon kini won yen so wa lo ma je ogede yen ngba to ti pon so awa omode na ta ba ti wa n doko o le je igba te bi n pa wa ni ko to di pe awon baba wa dana fun wa lati jeun a lo wo ogede yen iwo na wa ora ti e nbe na wa ora re lele te ran ko ti ibaje ti o fenu kan yen wa lo sibe wa re wa reje that is wa for basi wa slice e be ni
2: a kan je be
3: fresh
2: wow
3: fresh
2: ni
3: di e nbe so iyan fun wa lokun die ko to di pe o to akoko ta lo jeun ni aba ni bi ton ti dana iyan ti yen se mo pe iyen o ti so fu problem pe a n so kun tele baba wa pe bi pa wa a n di baba lowo lati so pe ko lo tete dana so a ti ri nkan lati cushion effect hunger nbe yen
2: ti pa inu mo die
3: bẹẹni
2: munuro
3: ele to tun tele awon ogede ti o ti gbo to ti gbo daada ti o ti pon a ma n be won yen fun tita nigba won yen part of economic income ni nigba yen provider a tun le iyen naa fun ti ile domestic use a le sonje
2: e se ni boli
3: eyan ni boli
2: okay so
3: imi a ti fe ma pon to ba fe le to dun boli to dun imi a ti le fun laye ko ti fe ma pon ko ti ni pon debi to ti n baje
2: ne
3: a sonje o ma ndun o ma ndun emi ko ti ni pon a sonje
2: so boy ni opo si opo si meji e to ti fe pon
3: e to ti fe pon
2: ati e to ti pon
3: wa fe ko ni taste lenu to ba nje
2: iyen ni
3: but usually bole won yen a ma ngbadun eju ta ba fi epa je
2: bole atepa iyen lodu
3: ta ba fe pa je o te le ko o le la ko ko epa yen sinu
2: e saarin e
3: saarin e ko de ma bu je
2: o di sandwich imi
3: o le ma o le ma so to ba bu ogede je wa tun so epa senu wa bu ogede je wa tun so sugbon to ba nje bole o omi gbodo wa lodo e
2: o gbodo wa
3: omi gbodo wa to ma ma fi ti sisale
2: beni
3: otherwise
2: o ma yoyan
3: ko ah yon yoyan gan
2: o ma tete yoyan
3: eh kin to rin jina mo gbagbe ounje mi to wa ninu ogede to ti pupa to ti pon dodo
2: beautiful food
3: beautiful food agbalagba gan je
2: mon je beni
3: sugbon awon oyinbo lo so fun wa pe dodo ko ye ka je nitori pe o nfa isan kan be isan miran awon ewe be wa ta nje tele tele loko ewuro
2: a beni
3: e fo fresh loko
2: beni
3: to ba gbedele to se lojo yen abi to se lojo yen ko ko je ko se gbugbu e
2: a counter effect
3: a counter effect ogede pupa awon yen to so pe dodo so won kan gba ounje wa awon yen won gba lowo lowo wa ni
2: so ma ngun ogede
3: se ewe mo bo ewe efirin
2: ewe efirin
3: ta ba gbo
2: ben
3: to ba se
2: ben.
3: To ba je gbogbo pe jadi jadi mu eyin dun ewon yen
2: a
3: kanta e
2: enter e o ba ya gan to ba se obe ifirin
3: ben
2: kiali iba masa
3: so e ma ja sa fun dodo
2: ate wuro
3: ate awon ewure e ma ja sa fun dodo dodo da
2: dodo da
3: o je wa niyan o de ma reduce owo ta nna lori ounje o tori ogede wa o si owo e wale dada ju
2: o de sara lore
3: o sara lore iketa to wa ni ogede so ele yi wa si pe o le ma gbo dada a ma n fi se epa
2: e la fun wa kini epa
3: epa yen ni pe wa bo ogede wa slice e wa de wasa agbe
2: okay
3: very very dry
2: bi wa se ngbe isu fun elubo
3: elubo na la nfi ogede ise
2: eh
3: so to ba ti sa to ba ti gbe o le se sile ele to ma lo fun odun kan ni odo wa lohun ni oni le lohun aha igba to ba tasiko wa mile wa de package wa gbe sinu container
2: container
3: so because awon asiko kan wa ta le se la ko ojo
2: ni agba ojo
3: torun ojo o wa le
2: ko sin ko to ma se beni
3: a de gbodo provide ounje for that period
2: beni so won ti gbe sile
3: so irugba ogbele ti ogede ba jade wa prepare iyan sile so ogede o da fun amala dada ara ounje
2: se epa yen o no ma wa ro bi amala
3: o ni amala
2: okay aso ni amala ma... logede
3: ba amala logede o ya to si toni shu
2: na to si
3: toni shu o ya to si ti oni la fun
2: toni shu na pele lubo
3: e le lubo lubo isu na
2: lubo
3: ni gbogbo e
2: lubo okay
3: powder ni lubo
2: ah
3: powdered plantain, planted yam, and powdered
2: cassava.
3: Elubani bubu. So wa kupu eluba ogede, eluba ishu, eluba ile rawanpe ni lafun ti ogege yen rawanpe ni lafun. So orisirisi onje ti ogede wa fun niyan. Amo eran wa na de nje o.
2: Bene.
3: An fi bo eran daada.
2: Bene.
3: Ewure.
2: Bene.
3: Amo elede wa ta ba ju si won. Oh. So ko si ara ogede wa ko si ogede wa to se gbe ti o wulo
2: e se kan ni ninu gbogbo awon onje mere mere ti e ka fun wa ninu ogede ewo le feran ju ninu gbogbo onje ti won fi ogede se yi ewo le feran ju
3: dodo
2: lover
3: dodo loba what it today
2: dodo
3: to ba se rice fun mi tan ba fi dodo si ko pe o
2: ko pe o e se gan ni pe a pe yin e je wa e de se fun gbogbo be se la wa loye te so fun wa ni ogede awon nkan ta ran tite amo bi epa ati pe elubo o je ogede se yi ewo le feran ju

0: epe wa ajeyin e fun wa ni opportunity ati ba yin soro e je ki awon omo wa kan mo kini won yi ona te ba ma gba te le fi transmit kini won yi fun awon omo wa kan ma ba gbagbe itan ile a n fi ogede gunya o ogede a n fi gunya o o de da fun yan daada tori ayon ni ele ti a n fowo wa lora ayon ni chemist ni gbogbo ewon yen o wa leyin kule wa o wa leyin kule wa eso inu ogede yen
1: kokolo
0: to wa nu eyen se an ko mo soro pe a n re ogede je gbogbo eso won yen lo n lo sinu ko waste a n sun ogede je gbogbo eso won yen lo sinu taba tun fi gunya na the same thing ni o da niyan daada e se mo dupe lowo
1: yin ogede je nkan to je pataki eyin ara ile o digba o e se tete ti si wa o da